Agar jamong jeng kanana ni thangi thangwa tabuk ajarawa kagura kura jamong tini rok jatuna kana dokzakana belai kano kana tutok kura jamong jeni pandana hai no hai te choti tham si seng kagura te hindi ra jamong bai pai lai ne pai dingke ajara jeng kagura kura jamong kanana ni thangi thangwa tini rok kana itong di ajarawa jeni panda kagura pandana pai dingke jeng ajara kagura kura jamong kana lai ne